barako o kamana tana ta ex ka even ma take it ko to kanem boriya te kom wa gonda Philippians 3 verse 13 ki no Philippians 3 verse 13 ke te nga ma de ke khu na ko tsuru nge e khoya kho ta ko e ka kho ma ko kho ma ko kwa nga mo kwa kwa ku eto ndi de ke ko tamasito tasito timinya tebeta ko tinya tebeando sino ke akhare anza ke kwa wota mara ku tui kha ko e tinya ko kam kana mata te nga mata ti ko ama to nge kha kha jo na ko ke ka ku sakate te kar ko nyako nga mo kwa ko na gi te ko man te nga mata kam kana man go ka to ke tui ku tui ko ngo tebe wa kha ma tiya ko maqhawa kutsa ta khonte nga tira sinja sen a an karakiri kunyake khane ma khama yom khama tui khama sinja sen la tlobema a kham ngom sen e kho kham te khom ke kite ko te te do watlo na ko te tsanya khoya a te doro khota go yong kham te sinja saka a tlobema no na wa hisa na ko nge kwa tatam te do he ngo te ke ngo ke ka khama te kho ko tenga ngo ngam ko kwa kho ngwa ko kwa ngo si wewe to angi te nga ma te kan mi ya te nga ngo ngam ko e mboro ngara ta tsa ku to kho ma ko yo kha tlo mo kwe kan ma khama te kho ma na eno te kho ma ko kha te ko yin ko te kho mo ke te ko ta isa ri ko ko te be khama yo mo khama tinja sen ya ko ma te tinja sen kwe te kan tinja sen ta da kan ma te kwa ka ente tera para ta kho soma e te kun tsa kam ko tse nim borong ga jiyo ka te kha twa ka te ange e kho ntse ga te kho ma ti a te ma ke tim borong ga re re ta mar kha ti a ke wo ka ta te ko ti ku yin ke no ke ku yin ti de kwa na na e ya ko ti kwa ka re ko kha tsa ntse ma khari ya te te kun tsa kam ko tse

0: shiwa ku manga kwe mo shiwa ti kwewa sa ya yu sa mga kwe kan mtenge ma chiya tenga kwe ya et sa ya mga shiwa ti kwa sa mga njiko kan mtenge chiya
1: ye
0: bunda la kanju ye bunda la kanju amen
2: amen.
3: Yami Samasung Nanke Gay Kan, I came Ki Wolan, my aim, Sir Giving and take Twenty Ki Conqueraro excathem, Wola M. Tanina Chukung of Poko, Mata Sak, a Gauzi Sika, Kong, Wagat, I came Ki Wolan, my Ki Kokuman, Kima Avasika, Gileka, Ki Kaki Sondahan, Sondahai, Kak with Ukat, Molikuitam, Kamakunawa in a Hatin Aka. Ukaya tetia ke kokumun mukai awasi tagile ka ke wola.

kokomling hum wase se wala wa ach xgfm yang hen kam wase se ki kokomung ka hi ahanam king hum wami fresto mangombo mulin ke kam ka fesa kan si getting agan ye chike intelligence vi kwa ma na joins an ngada ke polisa tagita apanga khama khwe ke derban ki ko en khlo thoda ku akunisa inwa ki yunus ber khuna kwai ti tu ya hi gin nga wachin ga awa ge kam cha dang ki kong kuit it agan ki dang ta to sa ki ka ngale mang ge kunisa ge ka hi tu tu ik om ge ge ku ge gulu kai si sing ge kam ngore ngin ti ge ang lu nung ka ku la khanu ki ki ya ku thon ya 14 ni ti ke chung ga cha ik ngun nga da estolan ya ti ti ti ni ku ge khawi 5 in 2 ndakha ti 3 ki gani ka hi wa kwaz natal khuna ski ngui te ge am tai 5 wa khauti ni khunam ta tolopa khotamni na kam ke derban ya gani khunas ke koi ga hani khosa ta akak oke na join stebelo musikili an da ki yi tani ko tin aganung maku panga khama khwe ti thoi ing he kanu ti ga ti gya khle khama khwe si to to yunga hena ba ke stola hena ba ke chung yi o hun sing ko ga si o chawa u katani gung hu da ki chi gi ta tani gi ta an da ki yi atu sing muku ong li toto ki toga kondisam. Tagaykam gida sam kong humi he wa hangula wi. Ayan siyeng ay president li yang he wa Cyril Ramaphosa an yang dagi ya kwen kama kwe taki partei ke Freistati.

0: ya gani kuna i de gi da tolo ta wona si thoi he angai ke kulu sung ke municipal hangula kang hu achi de ta arama posa de gi da ku hane kang ui ke parti ai vi koma ke iku ke khada kanda chuna chu ga ku ngo chi thwa ke na kam ke bocha belo chi ke mangau metro kunam arama posa tani gi da ke hane kang ui de ke vi koma ka ngo si gi akam sung u ka wa gela ke municipal hangula kang hu achi de ke chibisi dingo to wa tsa ji thwa ka wa he ya gi a khamsung ga ngi ka ngi thwa tene kale inc e i ka khama khwem ta pa gi gan ka wa kap study khuna gwe ji ski ga kala to ko ga ka ikam ka ngi khanu yi he wa hangulan ka wi gi mun chu apanga ka ji thwa ke mi chis plan ni ke ka pun ya ko i de gi tan yam ta ka si ga kala ko ka partin a yi chi ge gi atun a ina wa ki ka wi si ge atu panga ka ji thwa ke angula ka ang aji ge igge ge da tor da ge ya khwe ta ga ji ga kala to ka parti ai burger minister ji thwa ki kap sta ti wa cheslin daniels ta ti thing he wa yi wi igge ge da ko ngwa da manang wi si ji ngi diwi a kham sing wa municipal a vi ko manu to wa ji thwa economy sing ge ya kham ena ba ke bunga sing ki ani ke metro ya chon to ra si ta dia a khote mani yi ngawa chi ke burger minister ti thwa ki kap sta ti jordin hele leves an da ki yi ngale man gi ta kham sung u bunga tu tu yung ge ge ves ka pun ya gani khuna ta tani gi ta a kham sung u yi he u wa male hanak a hu sa tu mu ku o hu wana yi e ti ge he a o he vi ko ma gi ga ti thwa wana he a panga ka wa he sing a hangula yim ya na kam desindi aka dia a ti thwa yi ke gabe ka ka e ke partin a yi khanu din he ji thoi mana chu apanga chai wa tor sin ka wi ke bel har khuna ki kap sta ti ek de ki akon he yim hel levasi partin a yi manira ke yi mana chu a mandala ke khau fai fi ya chon ga sa hangula yi i de ge da ku ke yam kem ke dam kun ek tor si wala wan ne kham dar sam kun ki xkfm
1: tsame temono teki tsese ka a ga amta go se fili ga minute nge ka ga x ka fm se ke no mbamba ra go koma na ra do tsetse den khwena yoka te bore a ta go tsisa ra ti yafta ka punda nasionale ga samantlike operasie he ta go no a ke intelligence structure na kom karakter te no not join sikona a ka te sin tse ka an tsone sa polisana yama khata anka oji hisana tejiki derbandi takhun Johannesburg ki de tangwara tate kwana ake khuna an a ti twi twi dina nge ti kam esa a ne a tin khuna mo te kwano te ku twi twi ti ake ha boronga a omba para kha kwano kha mo ka ya khanye tin khun ki ku te a ake 14 de hutu a no kam dingu ata ubi ti ta khono ti ya de storak ai a te ko kom komiti 5 and 20 ha khwena kwa jul natal ke khoi ko kya muti ta khono 5 na gauten ke ami kwa tama kha ngo go siki u ka tsem ka der band ki u ka ti ste ko ngo a tongwa ra tata etre mata ha kwe a na join se a te pelo mosikile a ka te kwano ataha khana te ko tokogwe ta ko mungwe si a ke han tun bunga na ngi san veta ta khono bismisi di no kwen an or ko te ko nguji tama kha khana ngwarata e ko tokogo kwana khana miete no a ke si e ko khawana kha ka u khano ku di khatam ko a hisan veta tawan te ke ke sa bori ji kuma te ji kuruku ani gyamanja ANC sum president de ma Cyril Ramaphosa anka to kwano tseka khama tsone sa kha gas na te se kham parte ye phrase that ani si ja tsaka kara klo ko kungota ngkhama ngenga o manda kuruku si hisan tati he a khama me kanu ngenge hisi khona kha Ramaphosa si ko kuyeti kham parte su o ek amnang ek am khamte ko darna te ti sika u ka tsika bocha pelo ki mangaung su o metro suka Ramaphosa tsung amaswete ga si ngi khan ha ikuta khwense kai kwa ta he ha kama tese kana kwenye saha wina tati kama nguenga umanda kuro kusiteza tinsiki kwa na kama muateno kwenye guana mwa ANC ngama hiki yake tinta. Pia si sorry pia ana kapsta tiki kana ane attack wanguita niska kana ukuru kumanifesto siyeko mitos plain kapsu kateko anga kuta akise wanguita kwa parte yeyesho uchem kaji no kana manda kukuunga kaji ne kama ngutame kinge kana dango wogo no siteko sweta ake kwangwita gasi partei si de burgemeester kandidati ake ha kapstad si de a Caislin Daniels ama anteka kwenseta sieko kaiko kutako anka go khana tsuni sa tsemu ko ha anka osiki ngo jawa khana kha gweta khono nga osu ikinumista mongo khana tsubuka dinombunga na tsubuna ko a metro siki data borisugiri o ha DI ak etrematem kuma takono khamkhama burgemeester kandidati siego makapstatiki Jordan Hill Louis akatukwanu igceka khana mote ngombungana angwarata eko veskapusu aninja te tinungo balakhna ngo thiyana nyamako ake kae kungo yata ting tinu jawo atama nyamako khwena wota khama kama tukwanu ngesi a khana khabana kha kure gutsamsika ngo jihisana kota kama uka decent the DI tema ko twa kon khwena a sie ko kai ko tswara ding he kana o khiri o ka kuroku a khama dino khan are ding a he bel har ki kap statika he lui kham ane a ka si parti su o faifu kuri ka he kana se ngomo khati ngi khama ngi faifu kuri jiki nata I kara kana ko ko manda ko kungure ta ara te bore te ya ha ya khiri khiri ngona kha bana te bore a tse tse sanyeng te u tsamen nye khiri amno xka fm ski

0: gauteng ke ami kotama uka tsem ka derban ke unka tinga go se dikama ke etre mata ha ko na join he a te belo mosekile a ka tkwano polisa kwantse ka ataha tsankanwo ga kota maga tetere ta kwa kwate ta ko anka oji a tkhana tetinji a mo ko ngwarata etita mosekile a ka tkwano ngo sinsana ta ha kwa khana mu mu mo ko tegwe anka oji ki ha no tsun a ke din bungana ya kana go hina kana mo go eta go no bismisinji no a kwen an oro ko te ko ngaji ta maga na mo ko ngwarata egwe kwana ya kana mie tkwano hinye ko kyao o khano ko di tsam ko a hisan veta koroko ani gam bori he patriotic alliance na capstat ke se kwang khitang se ka khana o koroko manifeste a mitchell's plain cap ka site ko khana sweta a ke se kwang khita parte ye ga se o chem jaoji no tseji ik he nge khama nge tsame ke khana adango wo go no khana site ko tlotlo ko sweta a ke kwang go itagasi parte se de burgemeester candidate ya Kapstad se de a Jaislyn Daniels ama parte a teng corona ta han khwen a se te ko kae ko tshwakwe ta ko a ka go nata gana mogwe ina o jao ma he ta go anka o se ikonomi ta magana go tshubuka ta go mbunga ta mango tshubuta a metro siki Boris Ujeri o he 12 kwe ang o ti nungye kwa 300 kwe ang kumata kheng amku ang kaparesi kewu doropa sinu kwa Saudi Arabia susi rehati ki hisana tinki. Ngan o ti nkwe na ki ake haa firi Saudi Arabia kwe na takono kam Bangladesi no kwe kwe fie SA, Jordania, Syria, Sudan takono Egypte ki. Jawok ay o aki seiko king kalit tati timtu kaparem fraji kan o kumki ngkai amkusi kwana ki kai tkhain karahwita. Saudi Arabia khasu anhe a huti tati te tkhuri auna Yemen kiti na a ngkai amkusi mborongai a toka te. Tako a kate si ina kwena a kumwadi kwana ki kumwadi tam. Huti sina mo ite kwano nge kai kampuwe a kocha watebe tamakano do tek e kai kampusi donar da kai e te ting dri kwen oti hen a khana hinye tinta. Aku a nge tik tamiki mo ite an kewo kwate nge tkuri awe ta kono ngo manda ta ha amisi Yemen ki te kuhe Saudi Arabia te ngoro kwe ta. Ata teo bore te ya ha ya khiri khiri ngono khawana te bore kiku sen te ukame. Yalfirek Amno, YXK FM Ski.
1: 6 minute ke kwa nyeha ke YXK FM yang hi ahanam ke ngum wami frasto mongumbu. Mere denga sin ay komisi geta anyande ke aka plesu si geta akham sin uki ka hi kwa kwe chitli kwen akham akwe taki yin hi ku anum katani ku ngkwa plesu kawasi ge akham sin uka acho kham akwe ta manak auge chige ekonomin hon hokwa ke kumisi andi swasi bukwa anganda ke plesu ka he uwa umke ngana kwa pungu o songtam bolo inawa ke ngai ta tani kwa kale ke tam kawasi ge akham sung u ta plesu mu tam u tani ge ta akham sung ga e ta kumisi ge dat satu trawisi se kawasi ge akham sung u ke plesu ka he toto ko dit khama kwe yi ong ya ta an ngda kin khlan ya tia tia ta no khai gi ta afisa u si bu kwa an ngda ke plesu ka hi ku kan khama kwe ti gi ta ko han khama kwe ya ti ke ti tro wi si se ta ka tin ti de o ta ti tro ke kai si ma kongo yi to afiala ng tro ti gi hi plen wa yi tro ng no ko um tin ko ma kara kha ina wa ke gu ku kham ta ngulin kam aka fesa chiki intelligence vikwama ni hewa na joins an ngade ke tolopa kula apala pala khama khwe de ong hani khwasa ke tu tu yang higyat an ngwa chiki gan ge chiki okwa ki dar ban ni no ki yonus bar ko nam ta ti ti ang aki vegan ya chon nga ki ngem kwa he sge ko gukuli ka yin hi kula khanu ye kam ngor ngin ti gya ngul ngin ka ta ta ya ku ye thong ya fierti ni ge chung bacha sge ku nga da ta stolan ye ti test ni ku ga khawim 5 into na ka ti khwa sge ngai ta ge am ke ko zun tal ye gani khuna ti 5 wa khautinin tayin hewa tulopa na akam ke derban khuna sikit oi dhani kwasa ta takak awge na join te belo musikili anu de ke pulisa tale kwat in agam muku ong panga khama khwe ke ko en lang te ni kanu chi de agya musikili anu de ke yi te ni ge da kham sung o ko he bunga ka ngus de gen ngut khama khwe ti en wa ke stolang e awa en wa ke ngsung yunga tateni geda tsa tu hun ke chi ga uhali to to plinga wasi ong singa to kondi sam tamasang miya hangulawi patriotic alliance ki kapsta di khona ge sigya kala tu ko tai kam ka khanu yi hewa hangulan agawi ki mitis plin ki kapun ya toy de gitan ya tage sigya kala tu ko ka partin a yichi ge de gi he ang a ene ba ke manera hm ke kawhe i de gi he sing angula yi i de gi de tru tu ngam chima ka hiya pangam yi tani ge ta an hiya ta ke partin ai burger mister ji thogi kap sta di khuna ches lin denels ta i wi sing he i wa wi de gi ta ku khon na wa tai manang wi sing de wi ta kham sung u vi koma o jala panga tsati thwa economy singa kam ene wa ke bunga singi ani ge metro chanum nun ai tola sim ti thwa ai tola fu ke tau ti tong dilo no ti ke sa khu ke ting ha ke ke kun sa dilo kambo ke sta tu pat kai ke gani ka he wa saudi arabi riyad kunam ta yi en khali man ku ke tau o ku ke sa u ke wa sevin ai firi ke saudi arabia kuna sa cha wa bangladesh kan yang lain e wa America, Jordania, Syria, Sudan, etike Egypt. Ta vikwama ki king kalitin ya dila akambu ya he dila wisi sen ko kam ngurin dikwa tama asike am igetin ha sigetin ha kwa ta Saudi Arabia yauti ayi jojin grupu ki Yemen ki dahani ki hola ki yingetin ha tin ha ka ki ka ta ki ta khang ha da ki ka wa Golia get it hot. The Ying Hiwa Houti, Tenico Kalikin had the Ying on Lakia, Tangalimanu, King Amada Kitting Hagi Kunsa Donald Dakam, which is Padrik Kawain get in Agang, Tangle Guliaka, Kosiki Akam Sun U, Kulang Ganki Tonga to the Nakamaque, K Ying Hiwa Rebellion Egulupu, and Waki Tropa Ying Hiwa Mandala Kongwi, Yemen, Kwahe Saudi Arabia Kwahana Kwasam. Kem kwik dam kon hong ektol si yu, o wala wai elef mdur sam kon hong mwem.

0: ke yang me sonda ke te twala tin ta te tin kana twa te me te yang khabana ku ko khabana ku ko ya de ko nan ta miete chanem ku ya ti ruji ti u kre ka wa ko nan nya te chanema ti u ka tsaka go ko nan nya te a ruji tsa chanem ta ka ai ko sa nga a ko nan ki kyer ki o kya kana ko to te u yo ka ha o ko ro san o to chanema ka bu ka ham de twa de ham ka ja hambe di ga kerk ma mam di be kerk cha ya nu kwara san ka kha ta ken mi kai kwat kwat na ko mu an u ko man na da ken ma ku yetere ma an ga gi tete a go ti yo ga cha a ba si cha da ke na ko ken mi kha ko re ko ta ma ku yete kam ma ki cha ku yetere ken mi ku yete cha o den ko na cha mu tum che ga ke ke tere tam no ti ta ma ga di togi priekete kwana ki to dimu ko prieke miye dewe nde kwana cha tre ka ta ta cha kui hanga wa hamut nga ta dikani mu kube adi te te ka nga ho an la pra inda cha la pra san mte ya nginu inda te la pra san ka ya kan cha te trao ti o kuye de mko ma ti o kuye ti e den kwana ti o ti ta tu kwa nginu kwana dede a kya kwa dede ntwana twala ka dede kwena ana timuti nako timuti anhiye kwa kuti khatoro ka te khae timu ada za kene ma kwasen champotlo di matsa gui tsa tlo go nu tsa bible tsa khore tsa nu kwe ngabe la bra sun khunye dina dede ada be kene mza kene mza o te ya ka ro kwa tsa gui ji tsa keke ji tsa kum ka ji tsao kyara su so so ka kenem ya ba de kona ho ji kui a ho ji ko ka to de megwe tabu ka kenem ki yo ka hinte to ma en hi yo ka thoma de de ki de ba ka de ka thoma de ki de de ka am tom de kona ka am tom ka de ka ka de a ma de ki de ka o thom ji kona ka am thom ji ja de ti kwa de kwa ja wo ka no ho ji ko ka de ba ka de kom kwana toman tan doke amen amen da to am ka de kom kwana no toman tan gabu kwa ni to de susan ken ma ka ko ma te am kwano te kyar kara ken ma am
1: oh love you.

belaxa yamusunxwe gigi ncam ke mmuli ngwela qomti ke tinye xawani khamani teke konke radio xka fm chimusi mola gita qomki wola ke xam ngemge afiti kanqwa mqo sondaga akukhuma nqo programu kugiga kwangxika tinqacanqo yangiyajwabu ngake woli ngwami elimiya ritsli anje kamge sinqo kukhuma nqo woli kanqosi kagiya uxhama mgethi wonto loqini khona ke dhonke nkwi mathwisa mukugika sa chimusingi chanqo muhema gecwa ke gigi de yakho manqo gele kate na athwisa mqhuma mukugika qunya wonor in siyeva ngigige nyiha mukugika sa ka khisi ka uxhama mgethi wonto loqini khona ke jelumingo ma chemge afiti ka kwanqo mko program chimusingi ngita ay komisela gospel program programa kanyo si gita wa gira sa munit kakang amgile ka kulu dumsung heki perikala ko eh ke kukuman nga wala sing gita gumit ang waya ati ke kamchi gagi at kama wali ngay yalf irik awi program ngay tinigita kalu utam ke wala sing lam ira dins na program maga wa wala sing lam uku gika sa kanyo si gagi at kamam kechi wundilo heki perikala ko eh kamu kukakwe gumit ang waki gang meta gani kuna mkukoshi program da kawin wa awati mu wundila kain a program. Kangosi, kamtini kwa lego mkukuma. Ngosi au gya utama mke gama kankwe ka sonda kaka kama anki atuangu. Anti ka nghe ngulita nga kaka gami nga acha nga nguli. Simusi nga tina atwisa mku tanjiwa kalikuwa akuma kikongki Radio XKFM mku gigasa. Kakrisi kang kang ko kong ki sonda ka kakang na ang gatsuang ng. Magida si kamak kaya ang program sing at ike meta gani ko na hingham si gigita ang nakwe. Ta nana ko ba si mtini chu ag mga ang wakong program sing gisong. Nang magi kwa gami ki kong oy magwa ti gami ki kong. Matini a twisa mukugi ka kuy hana wabunga. Daya, si mo si ng magami ang wakong program gira sa fita. Ta dura si gira sa kuy programa kalutom ki kumang ng wala kumsa nga ang kaya chong.

Yomisa muso nqa ngisike ngamke mmoli ngiwola qomthe ke tine qwa 650 minute ke konke radio xka fm mola qom ke katasubam ke minute qwa me mu onthi bige ke qhama wala ncinqa tigce hewa yalfiri ebi kabula tigce ke angama wa yalfu ulila gita qom tege ke mtigce gita aqhama program yangke aqhawisi Yalf irwola nagam chigigi kwa satunga yalf ir program ngitini kita kalo utom ki wala sin la ya gya kom ki ira dins ka program ka kesi kantini angka kong wam ki chibusi lagi chwang muku kwe ngadom ko kuma mtigi atwisa muku kika sa kwe hi program ngin hwa chigi gihi a kalo utom ta chimusi magumi angwa program ki gang kita sa fita Nagam chigigas atua yalf irin chigigas akwe program ngwa chigge he a kalo utuam

be born again wa musu nga unsi gi ngam ki muli un wala kom teke yaw fik tawa der tin mani teke kongki radio XK FM chimusi un mula gita kom teke wala gita kamim gi ga am ko program ni ya gya kom ke m ira dins a program chimusi un muku giga kuy kali gawa mkuma ki kongki radio XK FM ma tuisa muku giga sa prekala kuy hege chiwondilo ke m chiwondilo a programa un Malaya bunga kim tanji wang agam kukuma kikongke onort in siya wang ngachiga ke nyeha muku giga sa kakrisi kantene angakang uwa mki kuma ngang ulang kumaga chwang chimusi ng magumik anga mko program gita asa fita tadira chidira sa kwe program akaluto mki ulang kumisa ngangki ya chwang

Julie May muso gigi ngam ke muli wala komti ke 12 kwa 7 manita ke konke radio XK FM chimusi wala kita komti ke ngite khawa ko khawshi program ya ga komki chi mu undila qanqa program ka khashi ka ang ngqong wa ngichimusi ngijwang mkuku ali gqaba Kuma ke konke radio XKF M masa kangkal utam ke wala sing kang mo siya gya utam ke chi wendilo gani kuna ke pregala koi kang akal utam ke mko programa ke chuang ngadam amati ke bunga mo hegi ko bing adam ko kuma tina ke tuisa mo ko giga sa kang ke ngokang wa mke program na ke gachuang ngu chi mo sing magum angawa program ke gang gita sa vita tadura chi gira sa ke program agihi akal utam ho

0: kakika kiting ha se ku kiting ha kwe ke ku ang sikko wa karaha eno wa ki ku HBC sikku a wa baloku eno wa ki chi ginga kung le daga chi gigi de hana kama kwe di ki viko mak ang he wa energy eno wa ki akagi kem ge dam kun ek tola sing asiki wala a wa tuwe masam kun ki ku dam daga kam ge dat kang ngawag dam kem kang ying he wa ngori ge taya wim
1: Pesi bising ke podcast tru ngumen ngato oins e ya o he asan nga ene wa ke ka krisim xka fm ke vege ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke mori ke ka yang kalukule ko ang he agia asa thung ke sbc num ke podcast sbcnews.com akon ya ke kandam
2: sbc thru bori he podcast swegwe te isane te bori ji an ke intawo kom kuiji no tia swe hoji vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki hun min em ke he ki ha ha ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com ha a ki he tam shere ma gwin

0: Dibeki ngamle kaun der takha ki XKFM kalkon ngamle ki kamaka geda sang mi heo ke wa driwi takan nga ke mgya sang ki kamaka mahana golo ke bola ya ohunuslan e tanga ka wa mi fresto mgumbo ministry yang he wa cross kola kalong sang awa CV we kwa hube anonda ki provinsi a chigi he ivi koma ku anuto ko gan e ki vilong sa kakani ni ka ta sigita akhamsung u stel sen sik ke yakhe ke vilongsa kai he ku ahno gan e majini chu akhamsungam weji ge gwarube ahna ko yak tang ku ta chigang gi ta uwa diwing ku an khwa skola he wo matri ki chigi ko tung kwa ke ima atisa muku o hung tuni tutu ko longsa ta ini ta ma ma matri ki teni skola yi agia ta chuisi sika ng ki faka ng ngano kwa veskende vetinska bino ke gari kin kende si gida kamsungam ya anandagi kan ngai ki chi jiga si gati ng agganan sa tu maku ohung vilong sa chika ng hidi wiko wakong kwa kwe jala kama kwe ng katani si gde ohung skola ki matriki okonda teni sku gino ng akama kwe kawasi gya kamsung u ki diwin kwa ngawa skola ke yikanin garube ke mana ka wen ga ko nawa ke yimani ke pala pala ka thon a chon ke matric examen the minister yang he oblance sa ka wa leon scriber an de ke department de ta tinik november ka garatun e ene wa ke chiga he thotu atisa kwa muku wana vi kwa ma ke tisatu kang he wa thanung muku gamanguling ka sigge dan ya ya anonda ki viko maka ta thane du de gorten ga viko maka sigge a khamsing u ka gangu tuwa tini age ko he department de ahana khwasa muku ohun sing chowka viko maka sing ngoba se u zalam ta scriber ka yatine tin ai kan kwi gan yi tani ge ta tu khamsing muku ohun yi e he tisatu a yiku ke hana si ong khamsung ng khane to di dwi ga tisatu khanu ta scriber mana ka ong ka pretoria khona ekda ge ko ngwa ki kumiti ke vi kwa ma kang he a wa kam ngul ngi ka ge ngul ngi ke thanu ng ti sama ini chu apangam ta kap sta ti metro ge ta an ng de ke kamsing ga tia tia siku ke utkawa u ke da ke kukubin ngi ke tula kanika ng he wa imi zamo ye tu ke kam ngau si ke hot bai kang kui hanak au ke yin hua dao kok au etene kwa sabi kwa ma mak bosh an ngunda ke dao kok au hinawa ke do yang he wa da u kok au ham tani kani gihin si ke katoa kwa sa di gugi da hani kwa sa muku ohun otlai dai kolojik khoi ngi ke sa khui ke si ge at ek ko kan u gi gan da ya an da ke vi kom kan hi wa jala u ga ga na ga jawa ka ga ki ka an da no ga ki nga da da to ko hm ni kola gi ya ko an da ge thulam ku o hm sing chi si jalam hm kolosi ko kay khui honor ni kha chi thoi ge kam ngor ring gi hm ga chi gi ang ling ka hm ke kau de ka hm honor tin 16 kan ni ka si to ngi ma ge ka hm wato ya ikit kwa ki u dron 5 taka chi kwa ke dan chi kang he wa ji boti wato ka ng ngawi kin khanam ta ngulin ngai ku kwa ngoron sa sing kwa kham sing u thring kwa kai ga ga wan ngulin ngulin ge ta an ngda ki chi thring ge ko in helman ge gya di 15 ni tang le ya ng ge gan ama ko ka donor da ka ki du ge kun sa ki he wato ka he wa di ja di boti ke kama yenguke wa yemen akani kunam titwa itak taha ta lakya ngi tu se troka ta ucc wa utopia ti kwam kem ke gam kon itolasi kugu bege wala wa sewa dur sam kun nim
1: tame tame temo no tese ka te ki se ko tibe he am ta ko ku ho ng fefen der ta ke minite su si en ngi te odri ire borisu tete ko kum ka kam re te ya ro ho wana dri irisika te ngebi ngebe guno te ko bora kona eza kun kwa gwe no bori a kisa rati yafta kapunda Minister basis honorable di CV we garube karatin kwano mukunda ziki nyamokoko asure ki kasan ko ha presentasi di kunte kaji khana tsuni sa kha nyamokote ko karako keuka gota ngesi garube swete kino kha akatisi ake ha kha kasan kwena amatrike angiete na i karangiete kaji university okatsa ko ditama kana tloka go gata gono mako kasan kona matriki na di sure kita ta gono ana o ngie ka depende jita makana aka gwe ake gana muka gwe fakaji veskende vietenskap ta gono rieken kende ta ga aka di kwa ya no nqwa xa si gana nyama go hiete go gana musa nata kasan a gana i kara go ngwa so ka gore dinungo sure jita makango mu dino khaju o matrix cipher ji a ngo nyama kongo eteka no chakaka dinungo sure tswan class na dina ngo chakaka ra class na go tsobuta gwa rube sie ko buri dara kwen se ta ka kwa tinta ko a kra ti masasi khana se aba sie kwa ti ngikuri si o matrix examen so o gara he a Ministre bete sorry balance sacre de en Lyon scriber en quatre quano département de Cresca 10 novembre camsi ka Chicago ngo nkhwena te go garaka go na ta khono khana o camji a water dina nata tsa tsongwa a kya ko tang ka yate kwa ka san ango hisan te go jite a ka isa khama a ka tkhwanu ni stelsel kwa khwe hi sa he ngo nata warata e ku qwe go department de tinu ni go si ja o ka te a tsun khwena ngabe kara ja o ka veta scriber mge swe te kwanu a ke ngo qwe e go kha ngin khwena e a khwe a kwa kara ti o kwe hi na o jinata ta uno khabana kha a dangwe a go ko ansuko go nata scrabbers no khuji a boringa konseta pretoria ki kai kwati tako a karatina ta inter ministerial committee e ne tang ka qwanu yakwe nawe ni khuji a tere ko ku karatire ta kapstat su metro e a ka tkwanu ce ka thi yakwe nqana ko te qinga ojise e a sinyana kwa tang ko masika nga osi e majamo yetu vesta kite kwen teko ke kana ko hout bai ki dauta ko ye khate kwe a etseri aniki ta khun khao aniki mark boss a ka to kwani tse ka etseri kwe kwa ta khun etseri ka hout jita tsunka o jingwe ju ka ara ko ya khata te ta khao te ta ta a e ye etseri te ta tamang go sinsana ta ke hambe kwe a kumata a khama aga to kwano nka o jidite ko khabana tsaka ka a kama a guye gota no it's eri kwa kwa gwana mkha e si dauta nga o jikite ta kou kout tino khabana dao an hisan veta boris ukhiri ohe honar tin niyekhe de kwek e a ta mwaka kwara ko ta mwaka kya kumate ang o ta ta khono honar tin 16 na se ko sa ke kye wata ake tuta kwe adrona tin fifth kwe na ang urete a kya kya rem kum de jujub jobeti ki aeta tamsika ake ha international organisasi e kwa unkwe na tema de aka tukwa no ngin kwe na ki ha 15 kwa na ta ngu stama hisa na ta doi tukwa no donor da khat e si tuwaka ngin tuma jibuti ki kwa rako yemen ka kumwati tamsika takta kwena ngkhanai ki te kushuk unyatina moite kwano yoka kha Ethiopia kwena ta adate o bore te khere khere ngun khabana te bore tsetsego ukhwamana te ukame siebe ire kamno xka fm ski

Onirten siva ngqeni khabum tsakya sangi ngqam tsakya den ngote tola ngwa mtsa program ke kya wutsil lo kana kuna tamazim tsa program ne king ke gidin ngalam tsakya wala kam na yim tsakya siga matai ati tsikke ke kum tsakya khawin ngam tsa program tam tsakya sangi ke mtsa wala katin munite ke ngalam ngwa siva tam tsakya sangi mtsa khakita fidika ngwa mtsa program ngi inke akala tom taki wala sai kuna going ya khali de bi kuna kuna ki ga chi gan ya wa de ki fa la khati ni ki de ki kha so na ti ki wala sai ki chon to kum ta tu ja ki wan na ki si wa khoi kan ki ya wa kalu ki le ki ga mum ta na ki ta ha kum ta program ki chon atu ki kum ta ki ya khoi ngo ta program ki gangse ni ki yi koma si ki wala sa yi mta kia sa yi mta program kai si mta ki ka kanga ngo kang ki hiya uwa diwe ki hi fai lakit kani kuna ngo kling mta ki ka kanga ngo kang ki ya uwa isi bindi kani ka ki ka sao kwe ka ki ya kali tamazi ka ki ya kos nga ta kiang tamta tina ka ki ka kanga ngo ki mta program ka ki ka sao kwe ka ki ya utuma bani ko tin ge klim ta program kan mu ya ke tika ge sun mai ko da kan mu ha ge tika ge ya yunga ko da ka ge ta mu ma ge tika ge sun mai ko da ke ya ha so nai tin o ko ka ke ya won ta ge kan no da program ate o ke ka wi si tan ji wa ko ko ner tin si wa ke ni ha ren ta ge sun Itu lah monita kita nanti pengawal siok ke konkira dua ekskavem. Ulam lagi tu tu afilikan ngam tu program. Atau ke kum tu gear kau dah kau ni kum tu program tu ni negi. Kita ulam tu ke ulat kum. Ini kum tu gear siok macai. Afilikan siok waktu tu ke aha. Ngam tu program ini ke hiawa. Dua ke safety atau dua ke ya waktu ke ulat singgi cuan. Kum tu kan ngada tu ngawa. Tu afilikan itu.

ukuthi ahambe eqweni kancane. Ngala nqoda nqa utwa da ngotune ngane. Ah nge khutuna utune ke tjane ke tshinisi ndake da utuna nqa. Senabe ah kwathi kwanqe ingqhata kwathi kuingqhata ingqhata ingqhata ya. Kama ka uqonda. Uqonda ka xhuma inda ka. Kha ka lutsho. Hata leso nje kuqonzi gona. Ye dela kana wa. Ah kokoma ngoya wesenda. Ikonqeda ikonda ke ikona demiko kwami ngom ikwesi la mingekanga uma ke nqo. Ah dama khoqa nje macwa ixa ngawo singaqwade manje mina kana wathaka tebele tebeketa khaqede nqe ngo singa bakho akade. Ah okay. Sikonda manje ngikade sikona chawo sikona macwa. Dela kukuma ku ixa kunkuma ke ixa. Hey una ke kanda la ke kham nga denge ya cinqe dami ka de da ngambe ka de nqe da nqe xa qala yi da ngambe nqe yi singane uwa khoke xa kwa da ngambe nqe inda kwa khong khong ah inda kwa khong khong ke da ngambe kwa da nqe no de nqe xa nqe nqe kwa da nqe xa nqe xa nqe nqe kwa da nqe hambe nqe sa nqe nquma ke kwa da nqe sikunu ya qabu ah qo qo qo de qo qo de qo qo to da nqe hambe qo da nqe sikho tsara ngoba nqe dala mko nqe ku bali ya lokula kodwa ku sikolwara phetham kidun ambe ngambe ngeguna ngesiqondo kodwa ngambe guna ngejaka ngambe guna kanguna jaka ngesiqondo ngungumuka qayida ngambe ngegcinqe akwana yakhe inqonqe akwanga ine ngxayi mkoqa ya akhukula uqhamqo qaqala ncinqamqo a ixa imema inqa dangala dangala xa omngwatu nanguna qhamqo kungqa kwakha ngikusinkwa ncika ncimi kwakwona igqegqe dake ayi kungeta twa dimi kuhomi nqushinga kwakha ningecoko kodwa nqushinga hambe ngadangala nento atanqi hambe nga shu dangala xa ifiri da firi uyinge sheje da sheje uyingabe kanu ngibe kanu ngibe khoshwe dangala hay kanu ngibe da ka kanu ngibe ikala ko tata ngabe ngezigwe ngeguda nqa ngeku ukhalenqa ngeqhalike kwe kengude ngiqhawule ngiqhawule ngiqhawule ngiqhawule sing simukonga sanje usho usho qawe akwa umbe mtumbo ngoda mtumbo ngoda mtumbo nge ahambe ngawanga khanyana khanyana ngontona ngwe iguja sado usho twa eya sikokwe qhawule gonde ka agmushika na mata sewa yawe ata bo choju ko ah machujoy machu bixa ngixhayi kweni ngateke ngicacala nqe khaba kwanqamdaba singidangela kundam teni nesinika ka sinika ka kulini ngakashi ke danga akawona xa uisa a shung a sigala ngoqwetu tojama kuba nowata juko da xa ukula da ta xa uto kona acha juko icha ye a ta tsona ngo icha macethi kana tsona i kan magi machi ong ucanqe usacanqa ta tsoka nima ukhaka nemtepela ku itwa ke ta mangende mcacala nqe nam awu tetwa ka mgaga asikukhona sikunala chawu kamotwa indwa ngoden nake ke oyikhindo hambe ngoden hambe nge soda nokhathe ndangayi ngicaca ibe thamke inqakwa hayi ibe thamda ke ibe thamne hambe nge dela nge ibe kholeda ngade nge ngwida ngambe nge tenoka ke usithwetu ningade nge ngwida nge tshela sabaqeda tshela chala chala da chala chala dambe chala toyi akoda ngambe ngona ngi uno dumkhato ngo ngona dumkhato nanku ngambe ngi songa de daba ngi asini ngona ngi phop phop bomba ya phop phop da ngi i gesi ngi desi ngi hey kamane wadi kokwa uka ikonqita de ngi xoku ikonkhula ke akukula ah jucwa ngi ta ka ka khala ka ngi hicho njunga andi kokona wa xawu kamane wata juwisi qasa utang ya taung de uta kwa guya ta juta kwa kula kan kwa chong kaka a chong ngati ikaya khabe ka ugata la ngai ka kushinga chwa chong kwa ka ye chinga chatana da kuma adala mko kane mko ko chunga la ke mika ngumindo mika ngumindo mtash he una ke nge sko ngo thungo gaung ke mako he una ke kai khambe sko khani sko da da ngai ka lug a guna ngifane jangala kodwa ngiguna ngisikuthi ngikha guna ngicini yake ma nake kwayi dike qhaqonde qhawu thaka mkhokha ucaca kwakwami nge mkhwa qaca kai khangqwe tavayi uqhe mkhangqhawu yikwakha cwa wona yi ngikhadi bika qhomike xawu
aju kano kiko ande ke au juto go ande a ke chojo ah angon jamon na juka dangle at kuta mukama ko ika ka si le guna ma ama se dushin besh kundo atani ya ne ke dangle kuta u dangle u kali ta ya ju kuta dangle chita ke kalu kuta kuna ta kane kwan uta dangle ni kwan gita ya ukha dangala da nguta khinqo uta dangala ngukha ngida indo da dangala cha indo ga inga sin ga kun da ai kwa tokula muwa kwe mki nga ga kancu muwa wana xojile sun n kai ga na khinqo kuna a sin da ku muka kada sin da kai nga kwa kai tam ka u kai tam bai ke kama go da igula ga nqam ta dangala ita sin ko khabe da khin kama go da igula sin ko da da u shi ko chuta u khane u khwe da igula das ko us ko chuta u ikha de kula das ko ngus ko chuta u ye dal dal ngwa na ngwa kala ngwa na dal ngwa na ngwa kala ne dal ngwa na ngwa kala ne dal ngwa kala ne ngwa da da dal ne de ko li ne ne dal ka ngus ko chi kan ko a ko a chi dole a khundu ye ta kwa gu chi gai ngwa kwa ke ta kwa u wa ga ga chama da ni chu ka kan kala ni kala mbai ka kwa dal ngus ko chicken not a kianda the kianda the kianda kunu da min no no so to nai da ne to so to nai da ne ja si an su da ngo lo tu na da han ben ngo da to to tu nai e una se de yo ka man da wa da ko da kwa wi ka ta ku a ye ngo wa da da ga min ne ke ko in de ga ka ka la ne o ka o da ku ku gi mi chu ka gi mi chu a ga to bana chin ni a gbe ko e dangala ta wo ko e dangala dogwe dangala ta de dangala sinda da kwa dangala ka chunji ka okete ka dangala kunda o ite ta sige chima ta de ba hwaku kwe ta ka ka ji da jawana jawana a da ne akawa ji ka shui ta kwa a ta ji ka de thamo kwe ka ka ji ka thamo kwe ta a to wana ji shin ka bu shin ka to shi he wona sige ne ka wa tam ka sige kwa ma ya kwa ma shi ta ne chau da ni thamo chu ha da da kan da ambe ha da da chalo chalo ambe chalo khali chalo khali khali da ambe ha da no ka song da mu ka ke ngam ku kum tu na song da ngen da song da mu da ngwa ngwa a ka na ngau da ngau chi da da du da ku kha tu na au na da ne ambe ngu tu ma tu na da ambe ne a song na ngu da ngu ko chi ka ne ga ga ga ga ga ga ga ga ga sang ngu ngu da ga ga ga ga ga da ngambe ambe we no we ni kong da ga kang ko ko dumma kan ya kam cha gin mai ko jang khon da ka kwa khana o ya wa ne e window ku kunya kunya ka kunya ya ambe se ko da no ka ngo tuna se ko ta sin da ka da twa ngi da ji dure ta a se ko da ta cha ka ngi dumma ngi de la ko ko chu nga ka ne ge se yin a dun ge ka kwa tu da gang ge ka kwa he wi na ga ga ga ga ga ga ga dan kama a gutsi ke kwa dan ambe guna ne janga ga ke kwa dan ne siko ne siko do ga kwa e wona ke dan ke ga ne kwa kwa ne na ge mon ga ga ni ambe ne siko ne siko al so shwe dangala da ga ga ga juin ambe ge dangala ju to ga kwa tu ta ga a dangala ne kan ka nguna kun ka nguna kwa kwa sin ka ni mko ta wona au di ko ga ku na ku ba ko ngai a tsaka ngu du to to asa ta jo du ka ngu jo atlo ngu kwa na jo ga ga tin ngu jo ta wa nei he wona ngi sko ko la tin ngu ga ambe ngu ngu ku kha ka ka ma ta ngi a o kha ta ya ta ka ki ka hon man te ka tu a tsai ku ndai ta ngi de ku ta si ta ta ngi ngi sim kha pe ra ju ngi ta ku kha a tu ba ta ta ngi u ngi ka wa ku la ngi ju ngi ku kha wa ka m kong ka ta u ka wa ku de ngi sko ngi si ta ki ya kwa ngu ta ngi ta ka ka ko ha mba ka ku ta sko ngi sko ndo dangle dangla khaji kripes ga ay ko tin dagwa i jela sin ta khage chi de i te ma khani e khala khala me khani ko lam ko ah sekondo da u sikura chi da handla da ngwa una da sin da dal na ngwa da ko ko me ko ko ko ko kamo wa e siko ko ta chi de siko ko ko ta chi de ka kwa siko ko ko ta chi de ah chi de da la ye tepela ju ko ong ju ko ha ju ko ho ta ge a ko twa ta ge a twa a twa ngai a twa ta ga ngai o wen ju ko ma o ta wa ngai ta no ding sa ga
Kamiga ni kwa minta nguwa sa kanata. Kwa pangila kase kisi. Chisi nga chika. Ta tuwa kanila makana tepela ye kau ki itani ka uwa. Tuwa. Oh. Kwa zang. Kwa zang dala. Ambe nga siku me. Gak ya tani. Kwa uwa. Chichi le tuni chia. Siku nguwa nguwa tuni chia in kakwa. Ambe nga kwa udange tepela kuya. Tepela kuya. Tepela kuya. Ambe. Ya. Fokur mai ata ukan dringe cha maza ata kun oka juko da kokula kan ne juko ne thude no gaung da no ka da ngi dong a uta de no shin ka ka a tweju ko tu da shin ko tuwa gaga ta ka shi ko ne ga shi ko tu an mai tsaba ne ko tun ne gaga da ni ga shi ko tana muna ti mu ko ni ka ningli muna mbila ti dende ka ningli mu ti dende changando ka ningli Nani mwane tuwe mkule wela chamulie. Nani mwane tuwe mkule wela chamulie. He? Nchi? Nchi pacha wananga. Muna tiimu kweni kaningilia. Muna mbila chitende kaningilia. Muchitende changandu kaningilia. Nani mwane tuwe mkule wela chamulie. Nani mwane tuwe mkule wela chamulie. Koba kikataka chukai. Khoba ke nnata tshikon ka ka kam khari ka mola wa kuda ko kama na wata o honde a kharim fukur ka ta nchi tsaba mga mo a be tshikon ye o tla ne be tshikon wa tshau tshau da mambe pelele pelele gaun na ti mu ko ni ka ningliya mna mbila ji tende ka ningliya mu ji tende changandu ka ningliya na ne mwane to ye mu ko lebela chamulie Nani mwane tuwe mkulewele achamuli ye. Kati wa mwa, ye, iko zanta wana man. Muna tsiye mkwe ni kaningilia. Muna mbila chitende kaningilia. Muchitende changandu kaningilia. Nani mwane tuwe mkulewele achamuli ye. Nani mwane tuwe mkulewele achamuli ye. Kwa ke kata, kwa ke kata, siko mwaka chukunta ta, kwen kwa kata, kwen mwaka gudungun. Fokulu hangi, akekulu. Akhe kulu kan kaje jukon ngam ngam ngam ngam khari ada in huna daga ango ko ngai akhe kulu ngam ta khaka kulu ka sko tuta gang kita ko tuis ko tu o da sekunda he wona ke ngira siko ke siko chuta ngai kare pele pele pele ga o ka ngai ngina siko chan tsinga siko ta ko ta kwa muna tsi mo ko ene ke ningiria muna mbila chi tende ke ningiria mu chi tende jangandu ke ningiria Nani mwane tuwe mkulewele achamulie. Nani mwane tuwe mkulewele achamulie. Kwa kikara kasi kakata. Shiko kungu kakwa nga data kakwa kata. Kakulu ngutuna shiko kungu chita. Utuna kakongwa nga waki kakata angina sindiki. Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
Akamqoqi umuntu namaka amake nawe akacika kukacwaci kana kage mqoqi xonqinda ta ke cwakata kage kulunqinda mqoqi ngqinda ka kakhulu kana chata ka xinqinda ngqinda anyamu na chana ngqo kothelo ga kondwa kese ko kana ngqinda ke chunqa chunqa ka sikonqambe phele phele phela ga ka xinqa ari nqa ka nqele xakwa ka nqele xakwa mbaye xakwa kendele nge chamwaze xakwa Munati imu kwende kaningilia. Munambila chitende kaningilia. Muchitende changandu kaningilia. Nani mwane doe mkulovela chamuli. Nani mwane doe mkulovela chamuli. Kwa kikata kakata. Kukata kiku watata. A guchi guchi ta. A da sing sing sing. Kami sing. Tait andibi akak. Andibi akak. Andibi chuna chuna kongo. Mesi kiwisha kana uwe kikagia kulete sing. Andibi la jik. Uwa chika na tatudu ta. O ta kesata ka kuita sin tadin o keketa kesata ka kakata sin ya ka ku ka ka tochin ta andu bitu na ta o chiri tu na kuna ta kana kunde sin ke wa ka khre sin andu bitu na ta da ku ya sin khonna tsi tu tu andu bitu na ka ka ka ka ka tsi ya ko ko he wona ke ti pangi ke gaba sin sin ki pangi ke gaba sin ba ye ti pangi ke gaba sin ka sa yanda Ich habe mich nur da rein, trot, trot, dann ist es ja, dann ist es ja, pele, pele, pele, gaun, kachlein, ne. Munati imu kwenne kaningilia, munambila jitende kaningilia, munchitende jangandu kaningilia, nani mwane doe, mkulovela chamuli, nani mwane doe, mkulovela chamuli, kwa.
kati kaka daga kwa kati kaka ne chane a thong da da kwa kwa kati asin da ne kaka ne kana guru kali na ambe ne chome kaha pala kaka kaka kaka kumba ya kaka kaka kaka kwa gungu mkane da ya kata tuto da ku ku jawa tuna guna da ujila tuna guna da tuto da ku uto do ku kau kau ku kau kau kwa kaka kli Eita gaku kaku to maka tagi mami ko han gaku kaku sin le to to Amex ko na mana to na re to tsu ko kalo sa na ki chiki gaung ge ko no nusun to da no si ko doa Tsau da ga se ko da kama a a ti kuna ge a kuna se ko kami ga to da gaung ka ka ka ne ge ka ko da ne sesiko da kuma to ka gaba ya ka ko ka daga ne kama ka to ga nin gaude tsuma kawa ambe ga ndan ka ne kala muna ti mu ko ne ga ningiria muna mbila ti tende ka ningiria mu ti tende changandu ka ningiria nani mwane to e mukulebela chamuri e nani mwane to e mukulebela chamuri e siko tat ka mana sida to azika jilata ka siko ga kuna ta tsuni ga chota pele pele pele ngadele Munati mukwene kaningilia munambila chitende kaningilia muchitende changandu kaningilia nani mwane to e mukulebela chamuri nani mwane to e mukulebela chamuri ye ntima chabake kana ngxele a joko go tswa ngekhonda khonda go go tekhwa yata banga de kadechi ta dune dai chukoko ta dutwa ngai keta taba khana junga munati mukwene kaningilia munambila chitende kaningilia uchitende changandu kaningilia nane mwane twe mukulebela chamuri nane mwane twe mukulebela chamuri ikita dege tagege ikang chabage khani kwa ngwe mandala a dala ba mate kaji sangome ka yawe bedala dala bacha uta shibena nda namba yakonda ke tsaka tjera nda akusha ngunambi shomi ataka ngunang shonwana nda mtsa tsika hanga unati mukwene kaningilia munambila chitende kaningilia muchitende changandu kaningilia nani mwane twe mukulebela chamuri nani mwane twe mukulebela chamuri munati mukwene kaningilia munambila chitende kaningilia uchitete changandu kaningilia nane mwane twe mukulebela chamuri nane mwane twe mukulebela chamuri dala qabak miyo dala qabak qakeluwa dak miyo ngixexe ngixexe ngixexe ye ngayika manje wata ye inqexe ncunquda incuda kagula da ngowe ncinci dake itake khuma denqwa tshuni tshiya magana magana ncinqwa a sorry no ai tengwa abangya juta jugo go a khwanda ngata kan juguma nke jugege shilaya take kaunta ke ugogo takwa kha ta juge wa juge wa khwa nika gela na khulu nika gela na kan juge wa na tawi ta kha jun do divita kha kha ti to ke wa na ya te ga magle ta ke chi munati mukwene ka ningilia munambela chi tende ka ningilia mu chi tende changandu ka ningilia ani mwane twe mukulebela chamuri nane mwane twe mukulebela chamuri ai kanwinga inda kaqwa dlongo kaqhoqho ikuda tatika matodo sada tika niko kaqhoqho kanda ambisa nguta khop khop dlongo ngo ndada amkhoyi amkhodi irendwa ambe msimu tsayiko nda nayi inda phopho kona ambe ixa unda nambe ni deshi ngambe ngcuta ngindwa ngindwa tanga a uhagona akwa eh una Dagana ngedala dibini ka esike thuma qangeke inqonto wequnga nayi akweqhinqile akwenqinqa ngakho yebo nakudala ajhudi ndoki wathu ahambe simtu adachika singeyanda ngathi ke sayanda qala sike siyanda qala sike siyanda qala ndala ngathi kula dala kulo dala kula bemamne wa kana ambe sho chike mo uni khalewa sisago sinanambe mola ngeqhala kanqambe nesimento sinda dala ukuqeda kanqambe ka tenu onkhaye
cincayakhe imcatshanga cincathi cincathi mina singcatshanga nami ngume ngejanga nje sina phapho bethu nani sina ngiyi teke gida ke gida ke gida cha mina ngade nge qwa al awu ke qaba qwa shinga uyi lo ekhaya inde kokwa kethi cala web tithi la sadami ke aqaqa aqanqa ngabe kodwa u tonqo awu inda nge ite ikuku ka dangala hayi dangala ngana u dangala ta hey athi ce ngambe nge cikatha nge yaqanqa ngaqaqa mina qaqa wona qaqa nge sekida nge aqaqa nge ke bomide mithi qa mina kwa ta kaba kwa akwaqa khuya mingi ah ulanya tichwa khale na ngathi uma wajuteka ngakucola yathi chwa nye ejila singithi okuma wajume macothe mincisi adise ke khayis khay khonta kumsha ka ka qenqe adike nani kathi ngakuchatha he wona ke ngengqode ngukhuna tani khuna te inqathi xoma into ngicqoda nge qhatha nange ngikonqa kodwa ke kuwangqonqola ncinci ngawunqala ncinci ndala wona ncinci ami nga uthi ce khamda singukoda acatha chatha kimi yemi xeyo kimi munewa ha nga ungaqhacile ami nge chiqinise ngami ame usuya kuna de ngami manda sina nge yakhatha no nge a ngimkhoshe ngami kada ni thautuna de ni mu wesin kabe kubuntha ha nga buna ke nge tsuka nga ama manje ka kula ta nge ta sacinga ta sanda yanda kuna kuna he buna ke nge sindoda sindoda sindoda sindoda sindoda ambe ungeqoqhanqa oda ngikasi qoqhanqa unqambe ngincane yandoda ngi ah sindoda kasike ngabe hey tasingeta ke kuluta ke kuluta ke kuluta ke kuluta ke kuluta ke kuluta ke kuluta ambe ngingqaba kuya ngikasi nesike ngingqaba nokwe qonqambe ngome qwaqa hey tasana ke ndoda kulute kulute kulute kulute kulute kulute kuluta ambe ngi ta qonqhara ngabe ngiqonqa ngichama abe ngonge hey sike sindoda ke sindoda ke sindoda ngabe ngi ungokhakwa yaqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamqhamq
takunda tumli kunda wa chok otu kunda gata un da chow a chow a kunda gidala git akwa he una gata into aketa keta keta keta u dala nwa khan khan khan ato an khawsa dala tambe dala khawta ato an gumsa dala ndo gumsa ta ka u chike ta dala tuna kata ya ambe ngikha ko ande da sa ba da sa ge kanga nwa khaka ta ambe ngisa ngikwa ti nda ngambe khawa yi da khutune da gudu ngisa gwa ta ngikwa ti ngwa khuba ngwa sin cha ta twa ta twa khawa da nwa khon ngi ya ke mkhane kha u jango kha kanga nwa jango ta ta mala kanjo de ke nge mhunge o ta kudu sa ko ta tsaba nge de ke ya ke tle ta singe ngwanqo bu ta ke ngwa ta ke ke a ya tle ngwanqo ya tle kuda ya ta banga da qahle ke chi ta mta gba ke chu ta ka nge ka ngkha kha tudu sa ko ya a me tlo shwe da nge tle re me ko ye nga i ko do do ngwale minga ta ma tu minga ng si minga shoring was tega na go kulima yuge ko ege ge khwanda ju to ye khung ka ngwa chi thang ka ngwa jing le ka gu ta to jing le ka khala he ona o ka khwa ka ma ka jo a me ngau na ngi bu chala ne ka tu na a dhan da ngambe a indo ya shengwe da me ka tu na ka tu na da ne gu chala ma da ka se gaun ni da ne a ka ka ngwa ma da da ka se gu chala ma da gaun ni da ne o da ko wathi ndala cha uka angqakata mangqakata ka ngqakata ka qhiqhiya ame ngqoba ngida ngasaba qhoko sesinda ke tak angqon masina kam tika mke qhumqhe ngqonqo waqhuma ukuthi taqa kha ke chi kama qhaka ka chi ka chi taba ngata ke khali qhoko qhoko phaka kha chi ka chi tiqhiya ame ame ngathi kham ke qhoko dalamancane kanti wathu ah ambe ngaye ya igege dalage adechi dalakando kuta dalishinga kam tima kuma kam ah twigya njumaga watunge twi kange kai ya dalato anu tige
singe o kwa ka e iko age chikwa a mi go nge tse me age chikwa kula ta nge yo nge ge khama kwa he o khongi lobela yi a chi qao ka banga nge ma lobela qao ta chi singe ke matepa de mesawa ta duwe nge singe matepa de mesawa ta ta nge ke mesawa ta ka ka ka kule nge ya mana nge nge de ke na nkuna ndala iko tswa khu ikonwe ta seng de ka ba da ba se a dali dali mi ngeta ba ke ta da ba tang ikulu mu se ko panga ti se ko panga ta ne da ba ke khang kwa sing da ke ikulu ta ne se ke khumi da ni ka ke khumi da ngwa tswa a tsone tsiya ta ne mi ndo ne ka ka a go ke tsama go nda le a mi ndo e khentile ka go nna go le ka go nna khale ka bo se ke ko tonga tonga ka ka kwa manxi yo kama kanto ha kanto ke kunda ni taka hanga e mte ka ka chike ka ke o chu chu chu chu ke lo bila a o chu chu a ji o mendo e ka we shinqime ne ka ka chike ne kom pa tam pa ka chike we ko ye wa donc o di ka chike o kwa mita gumita kami taka mpa tonda ko samte tonda ke mo ke tle ka ma ncanca kunda ke ga ka dalo ke ge daga nga ka o tam te kha chi ke ke nga mi da ga ka ma tro in ga ka chi ke da la nga ma ka ma shun de ka ma chi li a ka kwa kwa chi li ta ju ka nga chi ke jo keng ke keng se ke da keng ke ya and da ba go a ge sambo a chi a ke ka ge sambo ta yin do a yin ne ka tra ma la i ka chi ke tswa kha chi ke ke qama a gang kwi da ke du da la ta ke ya kula sike qhawo de qadala ke se qhawo ke qadala ya shoko shim ke ka ka chike sike qhawo ke qadala ka sa ba ka tiya ke ti du ne ke tiya ke wa chika ne ta ko ko tsula ka chike ke ke ngole

Ok, mang ka gumi pang ngu kang e kita tami kuwa kundinu darati swata ta

Mexico FM 107 or Tahoronia FM, Sigitamanca's Catemono Seco da Tinet Am Taco Tam Gumtam Hamlete, Cosa and Yakarahua, Teo Tamka Programat and Teyamate. Fa skonang te o tsam ka programme te ya mate te o tsam ka programme se se tata ntek e ja kyansa akona ka hitu te mo te o tsam ka programme se se ta na ta ikratek e ja ku ngwa ka ku ngwa ta ti do de te kyanem ku yi he ngwa ka ska ngo kyanem ku yi tswa ngwa ka re ko ta kyanem ku yi tswa te tswe ti go eti na akona ka ga ro ngwa na ten sieba ko ta go ne ga FMC ke ka le thuka 12:30 gwe

0: kwame no cha nta oro khoka cha kamka ti makitire karete ne so ta ta se to ne kanu ko cha koma te shu u ku kakaka sane cha ti ka cha mata gwi ta ne cha koma to ta gwi ne cha nda ga ngoti no ti makiti nge ata ka ba ka nesan ke isa ne hin ta to ti nge a cha mo ti ne cha a ne a mba ku shi ka cha ti no cha no ko thuru na Hallelujah. Amen. Tsamo go tsholo ho ho tita ba ga da go tete ba di a ka go tsa kwa ba ta. Eno ene mo ta ka wa te ene ene tete. So a go no go tsa kam a go no go tsa ka go. So to a tiki tiki ka le go se te to a Se se ka sa no tsa tsa tsa no go san. A ka nna go tsa tsa se ka sa tsa go san. Put the tech era a yeko. Teo aha je teki khala ko taje na. So kwena ka ten mati a corona ta. Na ko ti a shu ya bata. Kwena tiki te kuin. Te koma mu kuri na ai sin alo ka te kuin ti tan. So ti kwena u kuin o kwela. Da unan kwena tiki kuin sa kya te kam ka tin gora na ko ate koma ko na prieka. Ana tin na cha be tin cha cha kusan. So kwena ko ti khana ho ma ko tiki khano. A khuma am ni ko ti do ka san mar ama kuma khunu ati gana nda ati khe ya ko hambe ti mo go kwe so hallelujah
1: amen
0: so nda nda ti mi ni ku iku ya tsam ka ti mo plafo ten plafo ten ti mo ni pri ke si ogu ti mo plafo ten so plafo ten si ni ku ya te wa ti te ku te te su iku khunu te ku dra na e ko ko be wana ti ga ta tsam ti ga ta da mo khe e ju wo kwa wana te tsan de o di ve ti su ya ta So tsa go tsa ya tlhono tsa go dite am tsa go go no a tsa go mbapela di tiga o ha a tsela tsela na en det fa ba ha ok so ti a klo go tse ga na tik a go khoya ti a khoya tata so ti a go tsa ti ko a de tsam ka khona e go ti a go tla na man ka haleluya mana tsa tse ko ma tse ke tsa go husi go tsa tlhono kwena tia kokoro veta mo kwena seta tiku ya ta ve tanim ka da tanim ma tia kwena ka ka kuma amen tanim ka ta a corona koko tanim ti ka bo na tanim ma ka koko e tanim ma kwena ka ka no kwena ka ta te kwe ta te kwe ta te kwe ta te kwe tu tia to te ko tsumo te ko na kuye ko te to tia ka go lwa na ta tim ka ka kwa nam kwa hallelujah
1: amen
0: hallelujah Ya ah teo ike. Ki me dire ka so den. So ta se to. Te ker ke te khon te tam na kon ke ala pa sa ke te tam te la pa sa ke on te tam ka. So te tem te da ma sima tem ko ri ma te. Me ngam ku te ko ma shi ka. So me im ya ta hi ka te tsa ka ma te de do ma ko gui ta. So ma te te an za te she u ka ngui ha. Tama makuji ngeu mateke ya ataji so te komate te kande om ka te kande ka te komate om khia so cha tuma kama ma so da kham khana mate a kama ma to te khuta akwana ke khana ma te ke hinye to so te komate khwe te khukwana ka khama te kha to kha kwana je so kwana ke ngeu mate a kama ma ta te tama te khukere ke khwe te ha no kama muta ko ngi kere ke shu ku iya kama tu ni ku ite ku iya so ken ma te a ngi un ka tama ma ta ke ma te muta so an kwena tu anuna wana ko uti dara na ina do ma ti se kon ko cha so kwana ke te ta ma ima te ken ke te dage te ima te ku iya te ima ya so te ngu i ima jawa so te la pra ka ha so im a kuwa di kun ku ta na ko ku iya di do ma di kun ko sete ka ngo ima tena ma khana a jawo a tshui no ima jawo ke e sikita so o a ro te mi te mo kya ba te ma si tsinja sana gota so ta ta se to te ke mo te tsam ka nge a tsa kam a sa te tsa la presenta ke he thun nge nge khu tsiki tsa kam a te la pa sa no ke ma tsa a Well, I know Sata matamu asa ma eki chakse uke usada kotuyo samu uko kuku usanu fona aza kao bada kane aarwa kao kuma ne aza chakunu kuna siya te kama kaya ane kia ane kama te kama uti isi ki te kaa dangwe
1: Amen.
0: Amen.
1: Tá bom, que tá no que eu acho, mas eu acho isso. Ni te acuerdas de la

0: chikhamu chati sheta jata kona khati chuka mteta chuka kukunsha ndikuti aji chati ekere maku jehete kushia kunjaji ndikuti chati kikwetu para kwai en chati ukakwate chati chati ajauka sha chati te para kukunu te sheta kunu chati sheta jata kona chati kikiti te sheta tena te kupo te shia kunjaji te shika kwa kumkuma te kuitwa kumkuma ndi makinisa ka vi is haini oh haleluya danke hila khise ndi shi kai ku twa kumkuma ase it's oh haleluya yena ka sikta of yena ka chache bagire ama ke hem tui kham ne ke tim ne ama ke pati am kumse da kham ba ba ku tamka o dai ni dai cha ya ma ko chao sa tre kham ke jesus in the name oh haleluya healing power of the holy ghost the healing power ti ta ta te ta te the healing power of the holy ghost
1: thank you
0: wait I'll get by the kontiem kiem tui kham sedana chauka ni bole chauka ui chami ya kwake chati dum ati te chati achie ti kona ti chapa te kunu kuwe ni dum ati kunu chati bai chauka ti kiem tui kham te e ya se te ni mwa bukit te kunu bukit nya go khoti ki de bote ta kui ka dana ko ni siu ti te ho ka go ti ni makni sa ka te ko ya ho go te ho go kunji ke ha go te ho ka ja ka go a go ti chati bai chati mo le khadi chati tsai ko chati bai le tswe ka twa hi do a ke go ti
2: Kira pa kumpir kira kena mawa ka, sa ito kung ito ikaw ko pili siya.

sân mà tê tê tê tê tê tê ta tê ma gò tao a kì kù rè kù nà kè dà tê ta kùng chua tê và tà nò tà tê kù mà tê kwa kha nù kà mèng tê skà tê mù nù yàl fù ek a mà kò 35 gùm 35 minute kwa dì sè kù tao ngè kà rà kwa kha 25 minute dì a tàn tê sè tà tù an kò dà rà nà kà tà sè sù rì nà kwa kha kha te a te kwa nga programe te a ka te si te u avasika kame se te kwa nga kwa rakwata te a na kwa nga sonda hake no te avasita ti jawe u manda hake manda hake ango te avasia matati te ri jaw a na ko kaya jate kwa so jaw kwena yo wato die kaha sure kwena yo wato die kaha nya go tao aba sie khao kwa na ka u he tswa manda e u he tsobe u di 12 ka e he temwe October ta ke tem di am ma kwa na ke he ti yo te yo wa ka kha aba sie tlaem nge motin tsa aba sie nya te no te a go he tsa la te gwe ma kwa na ka ke mtu kha ma he tu yo ka te aba sie khao u he tsa la te beta jao am a kwa na ke aba sie ta he ti ti toti te u kamsi ya ye te kwa kha te kaija te kutao te kum te abasye te kamsi ka xka fmc ta te tuang kutao abasye te kwa nanka xka fmc ki chan kwa kwa te nguwa kutao nguwa te kere kutao ata ha kaija kum kwa gwe ka te u kamsi ta masimensi ya yere kwa kwaen ka kwa metine bere mtesye kwa kwaen gwe Garo ngu wone tin siyewa ngu wata kuna nyeha FM ski na kutuwa nko darati Marcus Jetembu mseta kati tukao ate ana kwa 12 wikwaka tesi kheri kheri ya gwem.

0: Engene simela iti. Bona mfana batho gale ba re supporta ene ka mogoleng ga teng. Ke nya ka re ba le bo mfana ka ba bethele diary tone ela re ba iretseng yona.
1: Afeng, ela ya gale. Ore e dirile mabane.
0: Yona e le o itseng, man.
1: A